0: 呀，呀，塔拉塔拉斯木吉勒呀，呀，塔罗格里勒呀，呀，德斯那个那杰松马里拉呀，阿杰嘎罗要拉个西格里切勒呀，伊拉双吉姆梅布拉马拉里切勒呀。야 티르 또 디흐튼 소린 쳔야 야 예드 화 모숭 쪼린 쳔야 야흐스 무가 이 칸즈는 린조르야 싱 아세스탄 바르지브르 리코야 야다 디흐달은 토브르 리코야 야 산드스 쿠르거르종 치르르야 영가다서인마시리나야 영스모빠자체즈리세라야 나토스마시구드비리초야 야갈랑크르제누함바리체나야 주르자크우가자난조조리타야 나릉거여란조저리메라야 Nyamun juhur sawa sya jiri na ya. Ardilar garu agon shishun kururi na ya. Ya maru la di tsukung ri na ya. Ya gulu la tsukung tartar ri na ya. Ta tira ro di demu ri na ya. Ya ngit lu tna tab sa ri me na ya. Ya nuk shukur chungwi la tsukuri nama ya. Ya khtin tango na wana tab seri sera ya. Chi siwa mung mula si pari nama ya. Ya tundi sa jasin lang dinda ya. Ya si so kha tukkan la dirga ya. Ya li so gamag tukse la dirga ya. Yana kordig lar ngam zari ni ya. Yana ngonson to yil yachi di da ya. Yada li ngon shiv tamil di yo ya. Ya amsil rin dan sori gnam ya. Yana tanti roro serwa di ta ya. Ya tuimil gnam tangshi pari la ya. Kuta piri wakang liri na ya. Yang ta lu shing il zantang rinda ya. Ya tun chin da pa thak ri chula ya. Yang ta na nga rin samsul chila ya. Yang mokun la siya naga stup dan rita ya. Ya misn galu jing nirmu rita ya. Ya chesnir top chinir khiri nam ya. Ya mirju gun zam layin jimrinda ya. Targubi tila waviri o ya. Ya ganan pirkchi kasha tari ne ya. Ya kilinir tonsu chalari so ya. Ya nzam lanir kurshi pari cho ya. Ta xiang yul ji ho kong pu nur rir ge ya. Yang tu po che ra la mo ri so ya. Yang gi kil xiong la tu ko ri jo ya. Ta te ye me tv yul me ri se ne ya. Ta tu ngu kwa lu ta shtir ri dv ya. Ya tu yul thong de ya la ri thang ya. Ya galangir la mgyo pari na ya. Ya nyamil dil taglag niri kho ya. Ya kati tir tir shung wari na ya. Ya khchig zirin tir jiga na nin jig jie ya. Ya galangir sir vigir uri che ya. Yang karyul salar zir jori ho ya. Yagalun chin nyong nyong sumri bo ya. Ya suna kuri chupri ji ya. Yang shala ma kur halari te ya. Yar jing khirg se chig yamri te ya. Yang sta yig nya yig zavlar yi go ya. Yang tani chir gorim chiri sil ya. Chon dan tsugo na chi yalari zo.
1: Zidan chi san kun chok bu nan ba. Tang diya lang chung zang nang rjian chi chi pi le cin shtong cim dani chuk. Le cin diya zom chig ba shtan jin tsu tang. Zom chin gan kar ba cerang cha hi. Shtakil wa shtan jin tsu. Shichu shtakil wa. Агынчық церің тұң соны мәрінчіні нейгін. Чеце нембір, қуатын чі, дадей мұ.

Re tiringa sankana ni tna chiwa kumdani tin nga si kram yirang singa lam ching ni tsende nga ti yirang dgan do de shechu tna thom la chen da rang singa nyalam ga lam ga ni tsende nga si yirang dgan do de shechu le tna jadam chika pe jin la si wa kin yanam da ga ma thon ni phyan ni salang ga war kum ye ti ona yin tna ga chari chik tong tge ja cha cha tkan de mi tge ja tge chen han ga ma thon ni phyan ga kha shung da ga agalam da kudam da shi shi so na she ke ga dolam tong ni chik ga lam da jin da ra khar tong da shi o kem Tani ma chong ni pian ga kaab shong da ga yin taan di zong chi ga saan ba yu su waar kum da na yin a gwa lam da kudum da shi shi sun dap shi gyo ga ronam tong nyer chi ga lam da yin da ra khar tong dap shi o kem Tani ma chong ni pian ga kaab shong da sa ga yang chong zang ga saa kong da waar kum da na yin da ga saam chino sun da na yin a gwa lam da nga ronam da yin a kudum da shi shi sun dap shi gyo ga nyer chi ga lam da yin da ra khar tong da shi o kem Tani chong ma chong ni pian ga kaab shong da sa ga yin da rong zora yin chali chi gtong da nja sam chi taan ba khan da mi bdin jara ngab shen han da waar kum da na yin a gwa lam da tong na ronam da yin Kudum da shishik sun da shayka kum nyer chika lam da yin dara khar tong da shiyo ke. Tintu ma chong ni piyanga kaab shung da saag yin shin shin da dewa ga yun da na yin agwa lam da kudum da shishik sun da shayka kum dhulam tong nyer chika lam da yin dara khar tong da shiyo ke. Tintu yin ma chong ni piyanga kaab shung da saag yin latu ga shi apsi saak loo su waar kum da na yin chali chik tong da nja jib shiak sum ka na mi tig jala gup cha thamba na nu waar kum da na yin dhulam tong nyer chika lam da kudum da shishik sun da shayka yoke agwa lam rchang rchang ga la ka na mani long ka na jo gan jik me ke. Tintu dhulam tam nyer chik galam dhin chon yin na yin da ma chong ni piang ka kaab shung da ga yin chari chik tong dhin ya ngab chit hama ka ni mi tig jirab dhin chin hanu waar kum da na yin a gualam da kudum da shi shik sunab shek yo ke dhulam tam nyer chik galam da yin dara khar tong da shi yo ke Tiyan chani piang ni dhan di sarang ka kaab shung da sa ga yin chari chik tong dhin ya gab chik gohni ka ni mi gab jirar ngab chit hanu waar kum da na yin yin dhulam da kudum da shi gualam da yin dara khar tong da shi yo ke Sik tani yalam chika ka pejini tha si yo kin yalam da ga yin sarang ni yashtong kur tang argim hong ka waar kum da jitiyong na yin Dhamma long ni argim hong ka kaab shung da ga yin sarang ka chada sa ka shing ma yu su waar kum da na yin nyer chik galam tang do ka ga yip shuk dhulam da kudum da shi shik su na shi ka yu ka gualam tang do ka ga yip shuk dhulam da yin dara khar tong da shi yo ke Tintu dhamma long ni ergim hong ka kaab shung da ga yin shing ha palam se ku na waar kum da chada chik tong jab jajib shi yin ha ka di mi ngab chita man na waar kum da na yin a gualam da kudum da shi shik su na shi ka yu ka dhulam tang nyer chik galam da yin dara khar tong da shi yo ke Tintu dhamma long ni ergim hong ka kaab shung da ga yin chada chik tong jab jajib ngab chik ngab chik ka di mi tuk jara gab chita man na waar kum da na yin a gualam tang luka yun shuk dhulam da kudum da shi shik su na shi ka yu ke Tani tong kura zong tong dhe chali xisamu nuwaar kumda rikmane dhamma nunga kaab shungda sari ndaga chali chik tong jab jang aap ching aqsam khani mi tiga jia chali chik tong jab jang aap ching aap zhi khani mi nyib jang nuwaar kumda na yung nyas chik alam tanga luka

0: Tanda jambunda ingina rangi cheta jiga songlak silab jang tani shirkuri yungligo na inrela ta takirta di sakshura ta tsamara rangi jiga sotara tsonyakka gorunga chani jiga ta sartali iridigandar.
1: Da jangu ina ta cheta yongyongni tomo inmaas ta rangi tsuskanar ta jambaga ligo nir di nyamyongar ta manga li tani rangi tsortayi ta digdal li no tar mozro. Ta rangi nduqa gini chani uwa rangi tongkanto yo kasi. wa ka gi tum tu chosta ida ti thonji kang la kang seri rung di nyo ta chi mangwa na re tan di chok chi fi jog jug ndam ba yon tum tum ta chi mangdi mangyo
0: je je je ti han chi ni thonji chas li go
1: ti han chi ta ta ri zon de chom ni ta me ke ta zon no du tum ka jo ku mo
0: je thang kha la kan kar san tru ta chi chen de go yo
1: thang kha la kan ni zon no ru ta ru ke ken do jo ka ta ka ta ka ku ma cha jo go no tru mo te chi je jig chi go like to kriki lori chini uga rang ga sakha te gesken do ka
0: je
1: ta jang gu ji ma cha je je ma cha jo gu na ta ti ko ji jo gu tum ta ta jang gu ta ji star ko te ma cha ge ta jang gu lori ta ba ku ku mo kan ka ko ni ta zu ta ra ji ta ta shi mi she ku no an ja ki ge mo ka ta jang gu tu ji ge ana ge tu mo tong kong ge ta ku na ge tu mo ge ji ge de ji ge je ti fe na tu na ba ti gen jo
0: je je je ta rini ikur thonzin di rindo satin gu to na tan de chi thomul zom go no charchin zina chi ya na kirgit khat sang go no chachig la kne shog so kan go yok sang
1: shog so ta sani to ge chachi dan ju ta tila ke ta chu kori gra yi gyong la khoi na chi nga chu ri ni tan de ko ni us li ju ta ta chi man ta ge charchin jo mo te i dan na ta ni ma chi az ge ta tan lin ja te yi thum de chi ge gan ni tum zir
0: je
1: ᱛᱟᱱ ᱥᱴᱟᱨ ᱠᱨᱚᱢᱚᱥ ᱠᱤᱛᱟ ᱩᱪᱩᱥᱟ ᱪᱮᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱟᱥᱠᱩᱱᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱩᱪᱤ ᱥᱟᱛᱟ ᱜᱟᱨᱤᱱᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤᱛ ᱛᱮ ᱜᱩᱨᱩᱢᱭᱚ ᱠᱚᱢ ᱛᱩᱢᱫᱨᱟ
0: ᱫᱮᱝ
1: ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱚᱱ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱨᱟ ᱞᱤᱛᱷᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱭᱛᱷᱟᱥᱠᱩᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱜᱚᱥᱠᱩ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱜᱱᱚᱭᱚᱱ ᱛᱨᱟᱥᱤᱜ ᱧᱩᱝᱜᱩᱢᱚ
0: ᱟᱡᱮ
1: ᱥᱤᱠᱞᱟᱠᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱩᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱚᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱩᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱚᱱ ᱜᱩᱛᱤ ᱡᱤᱞᱤᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱥᱟᱱᱤᱥ ᱛᱚ ᱢᱚᱥᱴᱮ ᱛᱚᱠᱟ nigla khnita ki rang thonji de darang ke khepang zig zina chuk ko tumo ta duwa inara tumo ge chi thonji re yona chi cha go shira chi song chi tar ten ge ngu chong chong zig nyan
0: sna li zo arat rang gi chama khro inara la han sna li zo arat yoni tumo inna shi
1: li zo arat ta nga cha mi ta ta ge chi cha gom la khro jur jin do chang go ta ma chama ge pat ta kong cho ta ta hi da ner mo Lino tanda lori chi tonchi tabka ta ti hanchi na mawa na ti ya jia chen jo tawi tiga na ranga songa ranga samtul ranga samtul na ti nga rata jigini ranga lakhti zina ancho kunda jigini kohto yi juga samlo tomo yo kamo
0: Zhe
1: Ta nga jiga ranga yi jia chi shok gantini ta chi charchin zina ancho ka ta dum lak ma tara manzun kamo
0: Denga
1: Haa
0: Ta tarta kyu lutta yinir.
1: Tarta lusum sokchi.
0: Rungi lukhsik lakani tarun pegi matatan joji yoku samga, ta lukhsik lakani rungi ndangi daku. Hanshik tenching lakani zom joji na maho panna ta rungi tonli galam khanda yung shirgi chelgan yotab gire samki tsikir.
1: Ta lukhsik lakani zomu shana ditsi chumu zungor na ta ngay chi shi son zi se che tomo ge rungi samtsin yek mo. Ta rungi chumu zi gyan na ra ta kiyani ta sojong shi chi yu ni tomu zi la.
0: Dengue.
1: Ya na luche como chigero mukh kurzina yang tanka tawzina se gya chiga.
0: Dengue.
1: Darangi totsili tono ni warangi samna chigi yang tachi yuqa digin tachi indigi dawundu na yang. Shirdo kinata chi maigin tamu zirmo.
0: 원실 탕카 정글 타소 예나숙 야나 지그니 이끌 그 돈진도 마즈 사진 거니 갑토 나숙 니 토니 손으로 가크 세시욕 가크 때때니 랑게지 냠용 세세숑다 딩에트니 갑다지네
1: 제리다 탕칸로부터 가오라는 게 내하라 산치송아 길근 다냠던 거 추송디 그 카르티다 우조야물 그 하우조만 보이오는 뭐보는 딱이나 sasa sara ta hara kanso sa timchore konsa te na chi rano so so ge jastan ta rang rana cha chi re ko mo phang kan jastan ta te na na ta ti khar ta rang ge so jong shi ki ta ta pan sang gwa ra chi nyam nyong ji re shi chi ta shi ma ga rang ge chi so jong ye ta ta mo ta sa ma ta chi rangi dina chi thapsi thum rangi dia nyam si thum da rangi girgin kwa tena rangi ti sung chi sobjong chi kusk thum da rak thamo
0: je
1: thum da sta ti han chi ni ang chu dani hara kanar sung da pejing ga gardin shin chi gla kanar sung ni ta lo chi ni da dan chu kan ni da ta to na du da kan ka ku da ma chi ya du skin do ju ta ka ku da shi gi chi ga Te songa rangu chuta marginando tikkur tepi dati mo. Nyamyo laka tati kanka chong-chong uta hachang njujurta chiga shkani tumu zu mo. Chigi chonga tiga njujurta shkaga tati lakani chiga seti rata tenju si kimik. Tati lakani rangi nyamyo kong lakan siri tati lakani chiga tibiri yota mo. Tumu zu tati tauri na tati tanka chong-chong rugu naksu uta te tang teni tati tanka chong-chong bikkuru.
0: Rangi chigi lakshan chigi tsongani tumatir. Rangi jirtsik kakurga likhandiyan jiri, talu nyekhe taz tiki li tangir.
1: Ta pachi lo chuzhi tumatir gosongsir.
0: Re, lo chuzhi garanga ta rangi jirtsik likhandiyan jiri yontangan. Tarnjiga tarshin yontangan, ta rangi ikurga tunzindar li tangan, shinso zonggur taso chi tumar rangi chigi tega dungtal matribji tumu kakha yuk.
1: Tā chī rīngi sārtuk tōngzīn dā lī tā lō ngātri pōma zūma nī sōme kōmo. Tōma rā rāngi lī gātā tā chī tōma dōg lā kāra mūtī tā tā chī tōrta gā rāngi jīngi tīgī sōndar. Tōrta gā rāngi jīngi tā chī tōma kukur tī tā shī gā nyamā dhaka tī chī tānglīn dā tā yī tūmī shī gā tā yī gā nā rū chē tā mō. Jī chē tā rāngi tī shūgā chī fīdok jūgān bāmbā nā dhaka nī wī yōtā yā. Tīgī tā chī chagung gu lakku juur jizangu ta ju jambag tunzi ta tani udang gustami ta lori dori chi jema nga tanga tiri kunar.
0: Zhe zhe. Rangi si tunzi ta chi tumar sonja kwar ta su donda nyesir matib jindranda chu tunzi ndi tarazina gungrahtan matib jindranda rangi si ngungu shu so suni si mandang satamu ayok.
1: Tumungu lakani ardu tam rangi tani tiyong zuri kargi chi rangi tanzi ta tamu siya tsama juga.
0: Denga.
1: Arang shungu dozi tiyong tuha rambu ti tanga kargi chi marsa zi chepu chepu ta. Sto nangu rangi ta chi lakshi rangi chik ti donu, tati rinna do tak senu ni ta do kirgi rin tamme tanga, kongra ti lakniya chik tombur tisha chiyo yang

0: chik alarale
1: chen gergen bachen larale
0: nang hari thanchen alarale
1: chokpo chonsho tho che tho na cho si pe ga chlen chen jo jo ki trin che cha chan per si ni ala nga ga da te cha sen jo ro war ga sa sho
2: yana chung chokpo cho dina thomara cho deren ge jo ki trin che ge chan ba chung da ge nang a shi ge jo yel re chokpo chung chung chung ma ge ki sul ta ra jo ki trin che ge chan ba chung da in ji na chokpo chung chung chi qilin qin jun tung um sa ge shi tgo chung chung zre la re lin sin ta tung ge qilim ni lin sin ta tung kin ge kaprang chung tg ge den chi chig sim ni ge sim den nar nga ra tg ge den chi chig sim ni ge sim den tg jil da dang i chokpo chung chung chi ren qilin qin jun tung um na chung ni ma ce ge yang chokpo chung chung chu re ndi ta ge zha lung yo na ge zam chi yo na yang nga jing ma chu zum zhi ge zo chung wan zha ti da dang i ge ri yong na chung na re nga chi chokpo chung chung chi ge ri yong na ge zam chi de ge chuan ni dam si yu bi go ni chokpo chung chung chi nian lim de ge zhi xiang yin re ti na ti ren ge jiu ge zhi ge zan ba chung de ge neng a a ji ge chokpo chung chung zo ge tu xie ge gong sheng ge le chi se ge zhi xi yu nu yin ji na tu zhi ge chung chung ha mo yang zum ge leng nu ge ya la sheng ge se ge nu ge liang he mo de yin nga qi nian de tang xi nian ju ye le

0: Tanta kage kundo chenpo longi sharkan man desu nan dozu. Tanta kage shakan nga songzu. Tanta dozu zu. Sharkan man desu na son nyan ta nga cho sha ha koza shenpo zu go dozu. To se jura goza se jizu yotu. Tanta kage yam chenji choma wizu. Tanta chigdeli ta nga masir go gunga zin dozu. Tanta kage to chari Tora nga sonzu, tanda kaga sego gunga to sego kuma kunga jitonzu, tanda kaga shira sonzu, tanda chumanda zizu, ta agi shami sego gunga tanga yoko to zizu, tanda chumanda zizu, nye sochi shimbu taga shinyo sego gunga to nukho tukin to zizu, tanda lego chinto aga ishi konye lara mal. Tanta nan nan yongga ta korsan gu shamo chukhi koke shakal nanga jitonsu. Yonga shamo go sego gunga sutonsu. Tanta koko yongta chori songe gumo jitonsu. Tanta koke sharayonsu. Tanta nda zizu. Shamo go nyanjawa sego gunga tongi matsan jamara jamayizu. Tanta lelo janta omi shiktokzu kamchisonsu. Tanta kage shira sunzu, tanta chomagan da zizu, ta anegara gumbu kamo manga zuku, ta anegara la sawari ji, kwa sawazu kinanjuku da zizu. Tanta lila jangu tata chibdengara, wase gundu chomar kiya da zizu. Tanta chomagan da zizu, chogomu yoli gumatanda nintukchiko kisona chegunu da zizu. Tanta Lelo chanko to chudin gondoli kiku mundo chuhado ta gogo to samto. Tanta nyan tsukusakta kogo gombo to gamgo nga chitam. Tanta korisong denjoko sazu zatam. Tanta sayaga didozu. Tanta kogo nyustukara yomendoli kogo samdemo yosu. Tanta dozuzu chongba tang gombo chik nyongo kanka chik maingina. Dozuzu. Tanta Chomagan dozuz, chogomu yoli gumatumna, chogomu yoli ra lanjigzu dozuz. Tanta lelo jangu chomagu shando kaya ramayz. Tanta kogu muntilto gumu zhuz. Tanta nyan tukzata shawazga rizhuz. Lelo jinto hanju tanju tuku khususi tuka anju nina dosa mejitit. Tanta lelo jinto songi sigura jitita shirasuz. Tanta hunita shiwati zung gumu tamaki sunsu. Tanta shiwanyinta lela janta segurata gunsu. Tanta gumu tamaki kukisu mizu. Tanta kagen pami ngokuri shirayoyonsu. Tanta chomaga chutinira lela janta chindukumino hisunsu. Tanta dazdi arara chuchamanar dazdi. Lela janka dazdi gumu tamaki kukisu ngi tanga sun tangza mega dazdi. Tanta choma gujira haha ya ugu tarung sirku gunga tonu shamu namani dazdi. Tanta lela janka tochi den gundali chama sungi chozgu zonda shakana nga jita. Tanta choma yamchinchi arara chi sirku gunga tonu shamu su jizi namanda dema nyingo dazdi. Tanta choma gu shara jikti chona mani alian mazgita shamu gu sirku gunga tonu tanda kona su chara mekini dazdi shamu salian dazdi. Tanta kwa jikti urita sir simang zamzgara mizu. Tanta lelo janta jo samchenpo chin dozu. Ta sirku gunga ta hara shukra tarangu sachi gunga ra mesonu dozu. Ya topa chon chon so haan samchena jimde chamozu re. Ya topa chon chon jo nye tamji shalye tharso. Ya topa chon chon jidimo.
1: Kambi shi chung lienshin.
2: Харуй артамжил халангжин
1: хичил би токер тагжин
2: арипи артам кангжамжин
1: нацу начум сибиер га цалташжин
3: яржба чунчунцо чати матта начум сибиер га цалтатун линцндэг цамбанива типа гарчила нэмбр галсэ

Yeah, Na Dei Ata sonjeong girgin de geulop chikge setapsego non dageungi tani girgina janjeuga tongtongri gil. Leuro banama di toni deureung geu tamba nyuan jang harjin de lureung dae bedang kage tamba de geulge jae deureung geu lureung dae bedang kage tamba di nang ang harjin nyeri to ar ngari geulge dae ji to an dilan to chue tar de tem de geu sel gam bujui dina ka to de lureung dae bedang kage tamba di nang sik to to banaba geu harjin tigeup dae chig de geusam ni geusam de nga tang tigeup dae chig de geusam ni geusam den tikeur kelma ka pri khura len sen de geu ngozen bara cha tong ga tang ma geu che jeog ka pra geu yu Robanabadian girl

Adi zilinga sangkala yidanga lintsindi nga gichi da lomdang giringa lotu shetab kaha nga wanda gobrigi dali zoto wadgarang chongkili shen khay zong zakur tang chongdala shenhyang lotu giringa jempar choksumda dan shikandu yi dali giringa tamalu nye khag nyamnyong tang yang na shetab kongi tindani kabdazga mangpo dinar Nagiringa tashi kona gona kabdaya kono tebzhinda shirga cho losunda kapo tang ngarji tang atsik dhamna wana zi maare eda se guwa. Di chenga da gichi tenang lintsin nanda ta karsang tenang lintsin di nanga lomzhang giringa lotu shetab nda kagwi. Dani lovchung giringa lotu shetab nda kagwi. Dani lovchin rambaga giringa lotu shetab la sukwa nda kagwi nga gichi lintsin di linjo wano mga linji nara. Pansinga ta lo mga girgin nuk nyamnyong gungi tani tomno gu shetab mga zi pansana lobjong yi tani rang rang gu lobchik nyamnyong di hrtanga gu lobchik tang da zogonde goshchul yi deni sona da gchi lobsu nda yuqa zik chong tab gazi ta lobcha sosu gu girgin nyamnyong chen lo mga ngoryo nuk girgin namba zo tan dingi tana gchi janjari yinjo wanda di chen gu ta Lentsin dala nyangu nu lhapadag chu ta gergin gil ikhkan yana lhosu gil ikhkan tangna yonu gergin mangazgan sonjina Pantsin gil lhopchilip shetabra nyamnyong ra nazo tgezgi nyan dingi tende rangrangi shimjigi rangranga dingi tena lenji yona lang nandey jundi sonjia ta hajang gil gachembore la Diyangi derang lentsin di nani chu gen jempar choksam lak malu nye khag nyamnyong gu chwani tonu ga ta lhopchik shetab mangazgi kabdaya kunu dala tsangmaga lhopchong yi chu nyan chu dorhnang yi chu da zoyang hachang gu gachembori

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wadi khatuga thuan narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigira adawa na cha, ngar gaingo niga ra techik songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimo shunga lakhti na kini ardikchiz gira wano chua maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kirmo temkini marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngikhi nita.
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo songnuriya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchiku na chukuzi ngikuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gurauk. Cholo gurauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gaimura nganiga tani dintuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na nachi maankang gana khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gel, dun, ga, tu. Dun, dun, dun, ya.
3: Shkang lg, kwaak na na zhang song man lam. Rinzir, bag nal shong na zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chig na zhang song man lam.

0: Chongqing dara. Langak dansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jianggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zarti dambi sankhanadi tianambi kankamzang. Tarta chichik sanji nangziba nanan chongjang nukwa nyan chinkang warkla long chinkie dribzhinbi chomchin darashibi lechen yin. Chukunamba, tari ki lechen dhani zongti. Chongguna jang nukwa nyan chinkang tang, chonggong seko zongwa tang, zongmamang shizong niki huzo dribtang. Chongguna jang nukwa nyan chinkang warkla nyan jur dhini tang, seko zong dhenzhong zikhtin gochil chan chong, seko zong rgini lechil yekur jang nukwa nyan chinkju, Zekuzong argini kanchi jiin gandrib shiba deng. Zekuzong shiba gabu sojin argini tarpil cairu gongsi rogdrib shibi. Shiba gabu tangmi wotye tanghui danshin jandir shkab dengbi. Kag simba tongjiin bi, tangmi shibza nyambar gabsa shi.
3: Shiba gdamji warmukgu charjin. Chomchin silanun marchi yag loqshig.
4: Mi bo rinshun jib loqshug. Warib charjil jir jinnum. Zonghui pal shunga argini.
3: Bungan zirjin cha chun mi tong, ngakam zirjin shibih tan hui.
4: Arigni rang tun jir mangkul, amang su arigni jir za ul.
3: Khtam jin gu kung kung tang zang wu yin. Khtam jirin tang ar jil kum gair mil yin.
5: Shiba ga pur tang mi wu jir tan hui gdan xin jan dir shkabal dan ba.
6: Yan dir jir dan zim nan ba tang, chalam ta tong lak san zig nong jim bi chuk nan ba. Tartan chu shiba ga pu tgmi wo jia tan hui ga dan xin zhan de ge ba den ba ge bie ren ge ji min zhan rim ge bie ren shi ru gen zhan de de ta ta ni sen go zum ju yil tana ta ta ga tg ju li da lin zhan de xin kin tang di yin zhan xin er tg ge ni wa ri
7: ya to ge de ren ge zu zhi ba nan ba tang ge ge nan ba yong na ju su su ni ng dan mo nan ba che chi chang ma ge kem zang nga chun bu ken ni tu min zhan xi ba zha xi chu yin ge xia to ka shu ga kum chin to ba si la chula amma hon chula amma hon chula amma hon gun chak tsang nori da tang ni ji chen chna sa yi la ma chu yer ta pi kar khang ka ru ni chi kun di ja wa jam tsu chul lo thar mo wa mi yang kha ni ma khan ru chi chu so ma chu ji ya chim ma ku na lo ni ha ha ko nam go ho la chu ho la tong chung kar mo chul ma sho mo nam go si la chu si la so dr sing mo chul wa cha u nam go ti la chu ti la ti pa mi bro chul nga rong go ten bi shu ma chu shu ma pa den cha mo chul chimdar tsu yong gun ron la chin ron la lo khun dor ji chil hok ko hu la kin phu chu go go go la ta ga yong chu tap ko tap la yur mo chil nga ro ro sm sm ti gun chil nin kong ser chim sang go chil she ro ko ra su gun chu ti jin ta lien ga ye gun chu la chu ko wo bon go chi bun dol ra tap ko nya mo khar nya so tam she ko nya mo khar ti su chi ka ru tan da tar ko nya dig jam chin go ni sher sher khe ra na ku cha ma pap ko nya thu ma ri tog ro tor tor si Ухау чега чигэня чэпкарми жин тэгдымдым шимау ми чосым хангэня норлонщил чарвам бэмши Утаи чосым шигэня жин давлы кэндор чирчи хин чоло чирчонсо ми чиркло ланин тоучи Я давлы ка чангэ шадгэ загашта кумба чангэ жулгэ зага ки кума чангэ зулгэ зага лэг чанга чангэ дилгэ зага Чопа тамгэ тунгу янну чогдэн гомба тая сина кавда тамгэ шинму янну цэхсэм дэрцэг чома сина хакэр джалэн бу янну Рэлэн бу гэрцэн туи янну нэг нарда намки карцэг янну карцэг качэг мэнэ янну ши чомба саки сэтэг янну сэтэг мэтэг нинжа янну Нэг чомба намки карцэг янну карцэг нэрдэй жанжа янну Мар нэг чомбэ чэхчин дэ нэ жанцэг чомбэ жэлэн дэ нэхтэм цэхсэм цэгэ жэл ма сина ши дарман дэ пар жэгдэ янни Jo kosme kombar ko machinar kam ajin da pandarli yinin dar ka mosta u tharjig yin nur je mo do u chindin yin nur ka mo ja si sa u yin nur ko mo se ndag wa ta yin nu na nyara da ga sa nar tg ni ro kin ge khin nar tang i hak shor gin shor ro chang ge kwa ma chig ni ma shig yir gin ge sir chang ge ngo ma chig ni ni tsak ka sam ge ka da z ge na khtam khinar ga yir ga khtam yin nu ma khinar ga yi nam jri ni si ka Ya ta tirang chagi ja ti na gi ja yi qo yi ja ni ma khan da de yun ja ti na yun ja yi qo yun ja da ga ti na de ti ja ti na chi ja yi qo chi ja sin kru sham da de ta ja ti na ta ja yi qo ta ja chi ru kun da de ja khar khrin jam sin khan da yin na Rilama chiran tsusu yin ni si ke cha kur kur me to kan da yin na kun kun bun da ra da su yin ni si ke cha tra ji ti kha tin da yin na kha tra ji ti kha dong da yin ni si ke cha tsu tsu tsu ga tsu da yin na shi ga yi to ra tha su yin ni si ka ya ta cha thun ba yi ko kun na kong a long cha ge da tang na ki wa yi ko kong gin mo sha pa cha ko nyer gin Tangi changu ga hakku chirgi ndo zoshto pandur di zga shana chi karu tenba tashtir shana ga sirja jengu da marg ni sikku to maru karta yi tsanglo na Tukhirja jengu khunburg ni sikku nin mukkur ta yi lor di shana mudu shapak tam gu vondil yin ni sikku Nikang kir ta yi rawa na ilgi yi kang thong karu yu ni sikku Karchi wa mukk so na tam shak yi tsang maru yu ni sikku Nyi nirjil shana nyi barmir yin ni sikku Chapi lorji shana chirjirjir yin ni sikku Jardi chikar nyongchi zgo na Tongdi chikar timpir zgo na Rangdi chikar ma zgo na Changu ga hakku chirgin dozo yin ni sikka Yaa ta cha chumba yikko dongja Tugtigli changu da tangra ma tudungu Towa zgo ma ni chunggu jadir Tangi chakchi gir tukkir zonan dozo Stopan lorji zgo shana Dishta chigir umir ranzin yin ni sikku, Kwarza chigir sangmu thunzin yin ni sikku, Zgu zoshta jashtag ngarma yin ni sikku, Chun khirjan zamnang nyama yin ni sikku, Sun rongshin dongbur sirgu yin ni sikku, Tam rongshin kiwa shirgu yin ni sikku, Yis sirgu da yi okung naqtam shakku, Meri kungsung o ni sikku, Karchi wanmu kungsung naqtam shakku, Kualung gongsum o ni sikku, Kali nirchig maru mbarmir yin ni sikku, Longtashtar gul wangir jigjig yin ni sikku, Sirku nyama lipchin zgo na, Dogi noru khunzim zgo na, Dijindin chikku kawa zgo na, Chakchigir takhir zhonan dozo yin ni sikka. Yaa, tan taja mitog kandran zgr mu chang gda, Tangcha yumir chukkun gu ma si ngar simdring gda mu. Tangi char nga gu ma zh tongra chin dozo shtupan dur di zg shan na zg chi gha nying ma tig chig yin ni sikku, Di shori gha cherchi wan ma yin ni sikku, Tig shang sim jibzin ron ma yin ni sikku. Ngak shir jil wakir kachi yin ni sikku, Kwar zang wan mu dav jin nang di cha kung gu kung ma saya cho li gh sir tam nya mu chan zin nang di cha yung zin me tog ro na zhi ni. Sawa kamra tau kar r bar sa gi tong a cha chang o mi cho mo chi. Sin ma lo chun min kur mu zgo na wu ca wu tong gu cha khang zgo na chim ya ru mu gu dag mu zgo na shil la ma shi chir gin da zo yin ni sikka. Yaa, ta tirang shil ga yir gar sin la nyam gu nyam a nur long shil gu da chug li nyam gu nyam a shtag shto mu nyam ga chan zhik gu nyam a. Adag zim dun nyam ga chan zum gu nyam a ni ngin dun shakir

0: Esto chizge o khazre. Ya gada ta chur karma ka khap sha pai me yong na ng chul dog ma pai ke on ji go. Ya ta na thong di ran si ang tog ju ju wan de ndar ji ke chan dim ger ge na ma ge shin du ger karma chir ta. Er ge tang chang chong ox sim ni er nga. Er ge tang chang chong ox sim ze ti. Er ge tang chang chong ox sim er ge ti. Er ge tang chang chong ox ze ti er ge. Er ge tang chang chong ox sim er nga ji re. Sim er nga ga ni ji re. Ti nang ge chin to yir ka chang er ge tang chang chong ox ze ti er ge ra. Chi ga mai ka chang er ge tang chang chong ox sim ni er nga lang ji ge. Jigin ti top ger er ge tang chang chong ox sim ji sim re.
1: Ardiyarsil jitang maa sarvar dhambi khtam jilang tsu.
2: Ardiyarsil jitang baa chumra jabi ngakar jitsil.
1: Ardiyarsil jirang dang zivi jolwi qayang jin cho ba.
2: Ardiyarsil jishang kama sanrak zalwi chom chin dara.
1: Chom chin dara.
3: Yaa zaasang sivi dhazan tshindam ji chokpo lanji Tana kuni nga chi shapa gapo tukmi ochitan hui dan shindam dhar shkab dhamba ghe Li tsin dhag kak samba la nyam gwa ronyong zgindar Tana shamni naba tsu ghe shtse kukalawa pa mahr tan zing galang vi Gung arun narkil tarkil dhari se ni Mangla nyamu shikala sanji nang rukshu

0: Nyankanamba, Tandi Musi Tamlung Shibi Tambi Nanta, Tangi Rigni Lagasil Yin Kyangde, Yetu Shigapur Girishiva Tijigishal.
1: Dajo Bi Tsinir Jinin, Sangji Ja Jingu Gurdi, Tisa Tengkub, Simba Lulam Baba Tang Langir Tambu Yinna, Tisa Teng Tang Shig, Nyumbu Yung Tubji Shishir. Lagba Yuan Shukhus, Tsunu Zong Shang, Ebi Lumi Langir Lanjini, Bernig Zong Tsil Tijindi. Malu rig rung shung kal tanren zhung qire rung zhung dal sangi shung yanggu diwi shugba na cha shang shibi gu ni bar nig ri zhir sigbi zhi chu ni dai jingu sam. Sangji jia jia ramu kanga zhug zi tang da cal tang bang ngu sir shi ji alig yu bi za kar dir ma nyongwa mung gu rim zina zhi yu ba tang. Din jam da yu bi dor gu nang dong ma ta ka don cun shi mar ulu cir jingu la. ki parni ge tang odon chun tang ro bi chuan de da wa long o ni he la la ren
0: ramu ja wi ti ke ba ko ra lang ka ba sang ji ja ge nga lu chi ge yin di parni ge zong ni de wi nang ge jer sil pa ga ba chi ji san ra ni ramu ja ba yin ka ba ter cha chin sha bi ri ja rang ge dar wa tang do chun ra mu zang gu ru su ni ti yong de dong gi do thum chen ram te zu ni ning kung yo ro ge wa te dong na Lagpa ngani porwaayang zinmatab jishabadang ki gadang la lochiga yorong zonbi yin kyangni yongwa khitab. Zonbi yin kyangwa la te ni kulu

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wale khatuga thun narata, nga thakir ta yora maasonga che ka sakhang na wayonga ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa nata, nga gangu nigara techik songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shonga dhakti na kini ardikchiz gira yogono chua maksa seka chawach.
2: Che tira, ta mirga kirmu temkini marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tika lo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchik vina chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga natukzu na chazu khwalon gura auk. Cholo gura auk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manji guna chukku ya. Maanrin da arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikkar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar haga gu. Napa maanri nyatari ya timmetam yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama, na nachi maankang gana khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu ga dan sim. Gyal dan ga tu. Dan dan ya.
3: Shkang lag kwaakil na na zhang song man lam. Rinzir bagnil shong na zhang song man lam. Zhang zhi yong kam chig na zhang song man lam.

ala ngodo ne jinde ka wa gen dal gen da jong go wa ta ta ra she tu re ni to ta ra gu nu ho ma ga ka na ta ni she che re ta she ju mo na lo ma ni be ku ka sa yi ta ne she ju nyu wa ge di gu ne ra ta ro she li tsu na lo ma ga ni chi che ta ye ga na wa ga du ni nyang gu ko she pa ji wa li she ku ne re tu che na ni tsu zhe ne di nyang ni tsu ta ra she ku ne shi tsu tu nu 셋츠 희죽거든 주지 아뜩하달 호마 치복성가 자야득 치복성가 리당 점아진든 조게데네득을 호마 치복성가 교아치부 멍거라 리당 점아진든 조게데네득 시츠 로토바제 인종니레 아니 안걸로키 헤르트 흐스무 크토존데 영종라 코나바스부가 부가자 동아 손제다도 손츠메스티네야 do ton bagage na a journée de garçon que à la mine de terre son que de tête son je pourquoi ja ton a nanta son je tata a jong de garçon que jong son que ne je que pourquoi quand ça je ça ça ma que ça tam je je journée de garçon que à la mine de terre son que de gam da on ma je ang lo ki khire que a jong de ça de a jong de wa de ça de ala mi sun zhen de re zhe zhe de nang a qi jia yi zhong ne ke de zhen de yong zhong ge zhe de zhong ge wa chuan de re ala ma ge de te sun ge ni ti na de ke xie gu ge de ni ti na de ka ne ni zhong ne re ke de zhen de yong zhong zhen ge gu ge de ke zhe sun bu ge sun zhen me qi ne re o ti du ge de da de wu du ni na nian bei ju gu ci zhe re zhe jia nian bei ju gu ci zhe re a a de xie geng ge kan tang zhen de no di chhedgan dena agiwi gang tu nu agiwa de jodung ge jinsen chre nu te dia agiwi gang ga long ga chhitto kapa ta long ga to kapa na binu ton ja kapa ta na binu ton ja khuin jo jo na ngo to ge jeng ga na pwa ja to wa ga na to tem che di song na ta ti na ne ka wi jo nu pwa ja to wa ga na ne bi jo nu sang ma ta ngo to ge jeng ga na ne sa re shi ne ri ya abitog no tira titav kapar kapar sare che pa mon to jeng ta titav htipa sare che pa dra son ka htipa la tro na htipa sare che pa dodi jend shanse sankwa chimbu nenje odo yasi che chupa tetr che ku ga tata jong monai kon sama htigi son ni manre tetan sama shikchik ta danu jitsa shamba gumbu go dodi jen zun ngon tok jen ge bito sare chen ne dodi jen ge tipa sare chen ne ti nya ta gi ren ge zi je ya tipa la so ka yo per ma se gong pa chot ta se chang cha wi gong pa chot ta se de na na chu na ton ji hara nyi ka so na te ji me ge de ta ang che ke zo cha zang ren bu chi ta ka kuma taga tukka di ka kuma ga cha songa zana uzo wuzi ajungda lhek jihka yinz jikhte je lhaja tsangma lhek jihsa yinz di rila mara rachiga songa dangzi jota ta sanu zo thongra lhek jihta rila lhek jihka rin jikhte je rikha zana ku jikhte je rikha ajungga zanda guma gu ku taga Nyangi ku kagazi. Kunji zina, mertaka nak zagamu. Chidara jik-jiku tano nantanda zina. Ya, tila, mertaka rakhwa duka, ti ku sajira. Mertaka chabu duka, ti tajma duka ku kajira. Rilata. Ti mertaka ti ku hara tona, ta chidu ku ji uke ya, ta tonyu ku kuwa, ta lukhwata kajira la. Tika ta lhoku jika jika yin zina nantanda tiri. Kaipata, chikpata, adha chizim mayimbata. ada odo demo do ne ria jung go non tona kualan sa na ka tu ne ria ada zhiz maiin bi kualan sa zhi ada zhiz zhi kualan sa zhi gong pa che maiin bi kualan sa zhi gong pa chen zhi kualan sa zhi zhang tun zhi kualan sa zhi ni tun zhi kualan sa zhi odo demo kualan sa tu ne kualan sa tu ti ta chang ma che de nan ji na song go no gi wi gang ge ā gōng pā chōt sē chōng chā dō gō nō chōt sē chōng chā wī tsā chī mō dō rō nā ā gōng pā chī zhīn bā tō gōng pā chī zhīn bā yī bē yī wā xī gō nā rī yā Huay nā
ni sa ma

사드스나 데링게 니만데 사마마사드느라 웨크숭게 사마마사드느 티쿠아트 마타모레 데링게 니마마사드니 인저르 나이 마사드느라 아직손에 마사드느 티테티나 티자두 당적저우처바 시게 조라 마털라 마사드느라 시 시치 조라가 우도 마초드나 릴라메 페노고 담마사드느라 yamna nyaneng go go tera masad ne ti tetina kuat ba kaga sama masad no tkhind dig tkhne ra kwa cheka cheka ta la na lenje un na yunar ni mekhig du tkhdia tere yu tkhne mekhig zerla ada go gu ni mekhig zerla tunje gu ni mekhig zerla arkhwa mekhig zerla thawa mekhig zerla na jung da ren ge saengwo ni ga chum chuk ge nam sa mi si ge de la ti re u du ni na gung pa chuk ta se ku no wa sa che te gung pa chuk ta ta to ha ra chi chi ku te ku a ki mo a ta nga la na ta a ri kha pe ju du o cha ka ta ta ku a le ji ta to dren nen ji ku a ri ya dren nen ji ku a na su ra sa ma su o re ku ri chon to su tu ne ta sa ma su re ta ta tie che la ju ji ma re la che ga sa gu nu re kan sa gu nu re sa ri kha ka sa ma ri kha ka ti ji gu ne sa ri mu ri che mu de re ri ji gu ne sa mu ri ri mu ri che mu de re sen ji ga nong gu ne sa ri mu ri che de re cho pa gu ni sa ri mu ri che de re ti ka gu tu ne sa ma sa nu ku a lang na che ma de ku a lan su ke ta ne yi wa gu tu nu kun jo na lang ye de na sa yi na ha ga su ke de na sa yi na ha ga cho len ji gu gu gu wa da ka na ne chi ja chi yi sa yi na ha ga ka ya ka ma ka de ni da ta ne ka na ne sa yi na ha ga ti cho len ji gu ni sa ta ra a da den ji gu ni sa yi na ha ga a da me pi gu ni sa yi na ha ga ti cho len ji gu ni sa ta ra kun jo na cho len ji za chi chi mu de ra chi chi za chi chi mu de ra ta cha ma ga ta ne ku a lang na ta chi na kuwa thamche ni kuwa la na ta khsamu kuwa la yuu kuz jir. Thamche ni kuwa ma la nga tsik shiku, yungzhi shiku, titkh ni kuwa la nga ta na kuwa rikhwa ga nang khinta rikhwa zi, ma ra chonsa rikhwa zi nuri rikhti ri ya. Tita kata wudu gongpa chen zi guno, gongpa chen zi guno tsikhinda chisig zi nara na, huen ju zi na gongpa chen zi guno tsikhinda nangto na, di gongpa chen zi tsik zi yen zi guja ta to, zi chis nara, khishu chis nung ta da ma ra. xio maare zhungi nung tanda maare, naa ti chidhika nung tanda, hui zhigi zhigu zhina, xirib tundri xiawi loma zhigu zhina, loma ti chongmu chongmu rung. Yayu meke, weke yayu meke, onchang tiran kwa kacha xiawi nung nana xio ku chidhika xigu kwa. Nindu loma nita xunya xirib tundri kata xio ta matanda, tiran di nda mudu xekara, di chidhigi nung di, ti wu di xio ku nunga mati yandang zhiga, ti nyinga ta gungpa chanji song zhizhini ya. kuga ta gompa chen cha song no tmo da ku guga ta ka ge sha na no cha dai yo khi de chi cho o go khi de jana ta ma nyan lan ba she ke chuk shang ji ne ri ya ha za ga chuk shang de ge ne chuk shang de ju no ka nyan lan ba ti ge a ni ten cha na hong ga ga ne ri ya ku ga ta ten cha cho cho ta hong ga ga ne ri ta pa o ne ta ha zo la chi nga chi chung ge na ten cha ge ne shi ge ju ga ti zo ne ri ta yaa zil hazo uti tara titan. Titan e tsukshanga tanka ajang tsanura ta aringa lama ginda na ta lama la zgijo pinar ya paye chekin de chajgida nge tsukshanga zang tanga aranda chumada lami khishigdi ya nana tenkyan wanar ya. Ta lama gishikori chizu na deta noro zi shakta zara shaga gita suna. Dita gungpa chenji tsikir ya kuwa za noro shakta na shaga gita uti. Ti guji chedu na chidara jiga Tanchay tsukshang nangaa mechiru gu gu nir. Ola. Ani tsukshang nangaa rinpochi nyuk gu nir, rinpochi tsotaa gu xin gu nir na. Adingay tanchay khchoo niwa, adingay li khchoo niwa. Ani tu tanchay khter niwi pukhi kangzita nyuk gu nir. Tikata, tiga gu nir tata, di kamande ta nora zi tito zinar hagata so nir. Tanchi maandra tira maazia, tina pulang zanara, ka tanchi na hanga ganara mu, ala ta. Marunga tiyang sanyan zi maazia, ta chirna, ta nora zi zhagna naraaga zinu, ti ta gongpa chanji tsigazina, ti nyinga ta gongpa chanji tsigazina. Pa tang maana xaijayin zi sanji chasung zi, ti ra gongpa chanji tsigazina, kuwa ta, ti gongpa wana.
하마 솔라타타 사제 강송 동저리 라타 하타 막 소주 위체인 타타 송나마데 뜨모드 송제타 토타테 공파젠드 티타케타 오데 데 쇼샤면다 테런드게 쇼드테 누데타 젠센드 위체레 구누티타 공파젠게 츠키누 워트그리야 오레 공파젠 또 공파젠 마임바드 공파젠 마임바드 구누 동우 마오 테라주네 티타 공파젠 마임바드 공파젠 제타타 동우마 메니르 Та соеж гонрия тета нямбеж гон тенига диагонжич на де та куалендж гон тота адачжим ба гон хатан манах сежаи адачжим би куаленен маре адачжим би куаленен тата лаба мацодра та нанан дега чик аняччен гатна сумшенн гукда катэ чэнн гукдна Pumunin danyan zhe danyan yinu sanji chönden digra sungka, chitr sungka zina rikchiva mo di uke zinu tido kutiri. Ta kukar dachi zingko kuwaalangi ta nor sungda. Di rikta raka rika zhagriga maa, raka rika sa zhagriga. Di chitaka jinta nina nyungtani kuwaalangi nara lana sumbi khiru tanga danba tiri. Lana sumbi khiru tanga danba. Я шик татаго эчэкасто пага цкишэчна чызырна нан сунгыш нисэм мэлхуну кэнзэг тэзэнэрия ригчэва та ригчэва модна та ланасна на кугатэ та узуйна чиване чиевэта та нан сунга нисэ чиму гуну кэнзэг кэнига ланасэм би кэнзэр мотэр ригчэва ну тмозгаш кунэрэ мато ямайнэ мале кэ анару у хазэр ие куалантэрия куатэ Rākīrkā sāsākīrkā nāntana ānāru ū sāsākīrkā īgī kuwārgu nāmu, tē kuwārgāntā nā, tē māntā nā, huijā tē tāpā rē. Rā chīshīmbā gōngpā chēn, tāntō tā tāntō tā ngē tōng gu nō, tāntō tā ngē tō khuñ chū chū nā, nā pā tā wē shī, māmbā gā ntā nā chū chū nā, māmbā gā lakṣā chī tī tā nā, ū, tā chū sū nā tē rāng nā mā gā khā mā sā ū, khā sā mī nyā gā, khā sī nā chū nā lā gā nō gā tā tā. Da lakso de, man di jishtara tong zina ya de, man tong tong de, kha masa ge, dine man tong tsari, nima cha ching gori, yang mamba zi sung de, mamba ge laksa chik di dine, da chi kha zi su wu, kwa zi tong go zi zine. Da chi kong ge kha masa zi lu tsik tang, da ta kha su zi tsik zinyan gai wa re. Zini nga, tong jing gai nir na gai na ma re, ngi tong zi lu te gu gu, chang tong zi lu kha masa zi lu chang tong zi. Kha sa zu nu su zu nu ra chang tun zhe. Ngi tun zhe na kha ma sa shi wi amengi niwa ge na nyata chikin jik ju ti ngi tun zhe. O ta chi ga amengi tun yi ta na chima chikku ke un chang yang alung lang zhe zhe zhe. Alung ge kuna na chi zhe sa ge kha ge kuwa li to na kha nyung zhe zhe si na alung ge kuna na ju ge yang chi kha li su zhe zhe zhe. Masad no su ni gari ni tonda tangto go kualan tsa tamo zire no. Masad no tangto nga kuwata. Ni tonga na chak juti do khutara. Tangto nga sami nyinga na pherjara tsa. Ta su masina na pherjara tsa. Tsa ni gari nangto ngumu tsa. Chutang, mamba tang, nayo, aksumburi ka mukha na na chak juti re. Nechak juti ngiwa tunji giwa re, ngiwa tunji giwa te nzitsong na kacha chikashe na chukku nere, ya tini nga ta ngiton tang tang tang zi nere. Tumu gu, ghanga ta gongpa xe pi tsik mang nere, kchik pi tsik mang nere, ke pi tsik mang nere, ke pa de kuwa kolo le gu ka ta, hui chiva song ka zi na, muzi tangba te hong gu ku nyungwa, nam tse, li jo, tsu tsu li jo, kanji khtanji gana na yon re zidu. Ta uzi tonem kichik tani hina ma re zidu. Tadu kota ta, shepa hara tatsung du yu tsunga. Ala erdong rinpo chi tsunga tsunga. Chirna sanji chundan di ge, tara tang tachi chimbi sala zhu tsik tatsi ma nga tancha ta, ma no re chizha tomba ma to, ki tsu she gudu yu ma re zidu. Adong li jik tsu xie gu do na ma re zi no. Ti xie yi tarwa tang tachi chi bi gompo topa la giwa xikira wo na ma re zi no. Zidu khu tsiri ya. Ti ta uzu uga nyambar jik tsu ka zi no ka ko gompa tkhe lengu no ti gompa korlgwa lang tang zi zi no. Khtik ko gompa korlgwa lang tang zi no. Khtik zi no chir na adashi kan tang tsamba ma yi na, ti la ma we na,
ताजों नंतो खटिये चेतों ने नंतो खटिये चेतों ने जितें दारों कुम तलाजुकने तीसरा

Tarnjonga ti ardhavi adarka chokod niriya. Ti adarka chotsuka tsachimu na ada mamba tang ada lhukwa tang chani ishi god na ada mamba tang ada lhukwa ada lho. Ada mamba tang na ada matsang no ada chepa ra. Ada lhukwa tang na ada lho ra. Ti ada mamba tang lhukwa chewi guni jangwa shi god guna. Ta ti itar shangwa na. Yuki ga adang tamchen donju wu manga ranga jala chitang na tini chitang jala ngi god na ngonji ga manzi jinji samga jari diyi namjir manda tama shungnu ti ga tsukhdar ki guad na riya tsukhdar adada ki guad na tsukhdar ki guad unda ta chapar ta tangsang nyambar hongan jaku ga huynju na ngi sawan ta di titi na Ma, ni ke cha tu ke. Ke ju wo te sun jie de ke, ni te ra ta sun ji na na sa wen go wen da ji ke ju ke. Wa shen zhe wen na zhe wen, wa shen zhe wen ma zhe wen, wa na zhe wen. Ta wa ke ge wen na zhe wen han ni wo ke, sa wen de nu wen. Te mo ge zhe men da wa zhe ma shong nu ge, xian da gan a shong zhen de ren da jia wa ra ta. Che de li ma se la ge zo ra he ta ta de dong su ji ta to. Gu wa ta. Ta Agege tmadu tsugu nara tsakalo nena ta tsuzuna a ya naru yona joyun tke mata yonde kenje na ta tsuane yonde kenje zuru tsuru tjeji na zuru tsuru tjeji ta tkatata na ta thugo tkhde ina ta ada kando ko kangi ni ni ni ma chebe tita kata ngi sawen no wena ta yigzen de mo menda wa ke wena zer we wa shen ze wena zer we wa na zer we de chu su bu jung ge de a wa na ru wena zo ke ta chi me ke ti han je ke de chu su bu shong nu ti ta chider ma shi pi chun de a chider ma shi wi chun ti ta ke ta chida a de de chi go de a chida ta hong ge ge na mu de chi go chida na mu shi na chi тга пантриот а юкиг тга пантриот лам кэтур чон токэн уту танару токажту хват курну уту танару токажту на тухан гэ токтанару токас хажту о сайо пата мэ пагэ чэпэ вэртни та юкиг тгэрэн гэ сонрэга джир титэк тхэдэн дата атэк кэ чэри Yukinam adevi adinamba manyambar alak prashawod ta chadare ajorare vardata ajorordin to yuking inza varta yuking chadar samba muta yuking ajorare ta ajora hod ga ajora hoda sera gusu yuge ajora hoda to ta sera ta yunda nata yunda kenje zhir zhir tenje yidi to nata Azora hei do tsereden. Ya naru yo nazo yo ta nazo te kashe tse kenazo kede. Ti tarun che permesio. Ya naru yo nazo yo ta nazo te yo de tke sokwa. Tkhde tkhde chi tane mabina yang che tsonga. Mabina yang che. Te tama ng chunde ne wandi zge yongwe ko yuzul hoku ga de gege shik ka yuzul henere. Tka kira tkhde yinu uge gwa ki ta tkhata ta ya na ro yo na zo yo ta na zo te ka se se ka na zo ka ka ya tsa cha ka ge che na tkhata ta ne te ni ta ge ge te ku mu ko ge chi ji so to de ge ya di ngi se ne ngi chi ka ta na ya na ro yo na zo yo ta na zo te yo de ka se se ka na zo ka ya cha ka ge che ken je de ne a chi te kha ta ta na ta ki te ma de hi ma te ma to tkhata ta ta ta ne ta ki chi khen do gu ne na mi shi ge ta ge ya Tingalo, wadi tiga ngat kheshekye. Chi ni kheta na ki ndoi shige. Ti bato, tkhda tkhda tane ta, biya shige meke, bidi ishe ju tira shige meke, tkhda tkhda tane, donju mashe na ta kim shige tiga. Ti nga, biyi zine. Biju ni tkhda gandu ganju gu na tiga. Ti ngudu sawe ketik tiga na tango, biya tong tiga kata, biya tong no ndek tondo pa, adet tong ndek tondo. Ya, tsikchima shikki yuki na dewi diya namba manyambar alak prashawo. Titi yuki ririwa tang shiwi adangja namba. Ngunji mongzi jerwi alok tsu shiwi tsikdarga namba. Alokka dha jorsang manyambi chato shiwi zora hapi hapa inu. Titi alok tsikchang lak prashawo na tkanjigni.

ཁང་ལ་ཚ་ཚ་ཏར་གི་བ་ཅུ་སེན་གི་པ་ཡི་ཇོ་བ་ལ་ལ་ཏེ་དེ་ཏང་གི་ཁན་ནང་ནས་ཇོ་ར་ཁང་ལ་ཤི་བི་མང་ཞི་ཡི་ཀེ་སམ་ཅུ་བ་ལ་ཁང་གི་ཤི་ཡི་ཇི་ཡི་ཀེ་ཅུ་བ་ཅ་ཏར་ཤི་ཨ་དེ་གུ་ནི་ཅ་ཏར་ལག་ཚ་ཏོན་ཅུ་གུ་ནི་ཅ་ཏར་ཅིག་ཚ་དེ་ཏར་ཤི་ཀེ་གི་བ་ཅུ་སེན་གི་པ་ར་དེ་རི་ཡ་དེ་ནི་ལ་མ་ལི་ཆེ་
chaos a tete ni keje gewa lopa nyan samla sos no ga soda ko ni nyan ba shiwa thewa thewa tang thi tun jela shiwa la samba gun re ti nyua mo re thewa hi ni thi tun jela shiwa na TV hirez daron sembi hirez je mare ku ga TV hirez TV hirez je la chi ne ti ada ha cho tong ne te ren ge nyan lam ge to wa che te jo gu wa ren ba la je che ta tu sembi hirez je ti ren ge nyan la la jo zi hi ne la la na de pi ti na gun bi hirez je te wa tang TV hirez ni ge na to me chi ge Sambata sembi khirini ge nato mechi ge gombata gumbi khirini ge nato mechi ge tewadi makuwa kureshe pa zari tiwi khirije kuwa chaksonre alo khisonre tiwi khirije tiwi khirije ta samba ni ga nyamchi ge zna cho kuwa ta tewa ta tiwi khirije tiwi khirije ta samba ni ga chire sembi khirije ta gomba ni ga chire ota tiria ti sam gumbi gucata to thewa saba gomba chu undurme jerim da mudre mesigno da mudre thume rang khigu khini jala ngewar ngewa tinga tiwi hirez nei nyuali sa sha shishi gu gu tinga tiwi hirez chikete nei nyuali sa sha mar jo gichet na ini na chika gichet na tala sasin na lisa sha mar ge chet giwa chet na ta ge chet sasin o tizna te den ge da ta ta ga da ka ma chön de kuwa de o tala sas ge che mar lisa sha re yinu ge jin ten de mo de de che na ta ti ta arang ge ka ta cha ma ne na ta ti wi hi re zi ji ri ya ga ra mi sheng ge zi na gu pu ji na ju ji ma re ti de khu ti ta ti wi hi re ti ya kuwa de TV 켜렸다 삼바니 돈치우리 샘비 켜렸다 곰바니 돈치우 곰바다 곰비 켜려니가 와나 진디긴 대와라 대와다 TV 켜려니가 와나라 진디긴 대와라 삼바다 샘비 켜려니가 와지 진디긴 대와라 나스고 고름데 냐산 군우티 냐지 대와라 구글 크세미시 삼바데 소시 곰바 구군네 냐렌지 곰바다 곰니 젤라 기소나 냐가 군트지라 냥아 꿈뜨지레 아 꿈네 젤랑이네 아제츠메 톤지 타토 냥아 꿈뜨지레 케와토 디체테 이케 찌니니 조 고 이케 찌니니 조나 가카 닌즈니 조 뜨네레 이케 찌니니 조 타토 가카 닌즈니 조 아진지 끈지그츠 지와라 아장위 타슨 지 양로 데트 타이리 지 양로 와크 츠모도네나 yukila ni chi jiru ka yukki kani shunga ni su ni jiru no tira ti zhi jiru oya tancho wik ndongu wa wik to na wik ti tukha tang yangwa shi shinsu shungu no ti nyinga hchu pi jiru jiru ti hchi tang hken la che ma che chi wa ki yukki ga diya nanjir taman chunga ti yukki ga nanjir taman chung no ti nyinga chin na shepi jazi jiri, shepi jazi. Yuki ka ka imbir hiwa ta ka ka ma imbir hiwa. Ti dhukhu ti ndakhi ra. Yuki tonan dopi samba ra, ti kanlong ra. O ndakhi ma chwa ta kanlong yopa shik. Yuki chih tawa zin ton domba ti la, chidhi jira. Anam tuk jazi jiri, anam tuk jazi jiri. ᱟᱡᱤ ᱡᱩᱱ ᱭᱟᱱᱞᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱭᱟᱱᱞᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱪᱩ ᱠᱩᱜᱩ ᱜᱮ ᱟ ᱭᱟᱱᱞᱚ ᱛᱚᱪᱩ ᱠᱩ ᱟᱡᱤ ᱭᱟᱱᱞᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱤᱣᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱨᱮᱫᱟ ᱡᱤ ᱡᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱡᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱟ
ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད
다튼 라소디 소코네 아자 바네와

다른 것들은 양자 단도 되니까 잡아나 와다 양자 단도 오죠 라소카 냠버샤오 티토 토크시니 아랑네 토카 심젤 하시 니치츠 쳇틈 라소카 심부 간라 대파티 톰비 존네 라마 케와나리 냠버샤이티 우루 알라마리비 종거 토난토 테디르토 코 라마 마템버 쵸종 우탕아오 치즈즈 세조나라 뉴 민종 송나레 구아테 알라마 마템버 종 우탕아오 치즈즈 세로조나라 뉴 민종 드네 조톰발라 트와 판레리아 크스나 로마 크투 로마 자츠 담바오네레 아자라 돈노 마레 자츠 담바레 리첸 자츠디 homa mana haga nyuna haga tsadneria tado kota ta shikurin do to ba ga len chhe so nerna ta pa me pi de do so lu la ju nu wa kan za ga te na de no sung gi ki chi om ki ta pa chen go kho ti kho de ne lo ma ti kho tsadne tado kota u ri nyam bre jog jog la bja ti ra angan che wen che tam che chim ba zong ga Tsanga lami tukka dha saa kocho, lami tukka tukka chocho go shiwa tisho nora chidi susu go gom chigu shi ne chaa nanga yongcho go diga thune ta kinchan jaunga japa ra wanchan rinpoche tinga shada nangna riya. Shada nangya ta rinpoche tanga chavi chanka masu pika su tasangna riya. Kuga ta chanka masu pika su tasangna teta dhotomba ga Tapa me pi zhung adi nu sumo lulan yu nu ti na kwa da jiang me ki tapa jenga kongzo ku nu nga ta tonan bai su shikri ya. Kanyi ga lo nga gomba na sun ye tong renga huin chan na nu wa gigan gan zana kada ika sun na rika. Ni chwa chidi na chikan zane gichu yung na gichu ka na ni lhota sunu gichu ra uchira lhota ma sunwa yu ni chikan zana yung nu gichu ra uchira Gitu ya namban zanyi ga nani cheka Hsiona kandhi ga la tsa zayi nita ksanga nga Adira chuku na Hui cha chuku na Horta sonu ga Girinza tmadu kwate di ga tsa sonu ga Gu gu na Horta ma sonu ga giri Te di ga tsa sonu ga Tsa chudu nare Tidu kata ta rara ga shapato ga nare kukata Te dimbay nare Tota sonuga agirga chikungu shena ngaman dhamudhi inaadhi jilahi yonjanara. Kujinara, thasi kujinara. Tota masonu taung kujimara, khadayin itin ginjara. Oncha, chusunga keshiya tondo maiz na oyaadhi iti dhukuti titara lijir mato. Ti shitana chadhi niriya, ti mashina chadhi niriya diya, jinsen renjana renjumara. Tetina lota sonuga ti jinsen jijinara. Darushikuri shetikira jikjinara. Tiriya. Tiga ta kutunga tehtina ta uzunda lama nali nyanzi gu nugu nyanzi ka tonel homa lama li manyana horta sonu kribu uchi wagume kiya. Samban jika tonla jinji ka yorwa la lhe gipi jinsan tan baga tonsan tongo. Tehtar kira lhe ni chastra shawa gu tonsan nyiwa. Kira shawi ta tan baga tonsan samba. Tāyāng tōng rē, dī tē dāmbā gā tōng tsēng zhē wā. Bēzhōng dānyān dōng bā tōng mēn dōng bī, yī lēng yē zhōng wā gā tōng tsēng ngā yō nō wā nā gā tē rāng wā chō tōng tsēng ngā mō. Ngē zhōng wā dō khun dā shē kū. Yā, ngā wā, bēzhōng dānyān, gā rā nā sēng chī wē sā wā gā bēzhōng dānyān. Dōng bā tōng mēn dōng bī, yī chī kāng zhē ngē zhōng wā tē nyā tēng bī shē rā gā gā. Tōkhōng tēnyē tēnzēng jāng lēluwa yāngwā nāmbar pāng, sōzāng tāpā lā tēmbā xīwē tēnyē nyēs tōk tē, tēlā tēsēng dōmbar xā, xīxī tēlē tōk pā wō. Xīrm dōmbā dōgō nō, dāmbā gā tōnchā, kā dāmā thāshā gā dāmā, dāmbā gā tōnchā. Yīnchō lhāshā dzēpī tōnā kūgō nirā, lhāshā nāng nō gā tōnā. Lhāshā xīwā yāng, Alangtur je ni tumba la lhavsha tumba za jira. Alangtur je ni tumba la lhavsha. Alangtur je ni dina lingag yichi li kong shi na dewe pensam tsokhan yungwa. Lingag yasun je li kong shi na
འདི ཡོད མ ལག

0: panjungwa ti na jak te te ni te la jik pen do pa ti gi nga alang tur je ni tan ba zhe je mo alang tur je ni tan ba te na de ni do ba di u do alang sha ge lo ma kan ye de sha ge lo ma kan ye ji se zong re yi lo ma kan ye ri shi ji se men zhen bi lo ma kan ye ti ge dorlenje anajak tombala alangtorje tsnaya chone tenander da shi son tende ta tombia no rongol homa phansum tsopala anuchi yende de ta wi giti no rongo anuch gurundi chimuru go ga tsna lokho tela lokho nyetten zimbi kiwa tang chiwi guni tn lokho la lokho tn zimba guni guwa ta Hokon la hokon ten ten ba, gigen la gigen ten ten ba, pama la pamer ten ba. Pa parin men ten, ma marin men ten, ta to ta sha la man yu men uwa tak li ya. Gu wa ta. Ta tang song ke hui cha ta hui na na na ba na tsuk she ku ka. Tsu tsu ku ke ya. San si jeng ke samba ma sa ra, ta si jeng ke hama ma ki tu zi, tu mu ta hui ra shi ku sao ka ta sa ti tang song ke ji ke ta hui ra.
1: Si din chi san kun chok po na ba. Tengdi chechi lintzen shtongtsimdani juk. Lintzendi zomjigba wandi chudang, zomjiggan karwa cerang jahi, shtakilwa shiglu, shichu shtakilwa aghangchig cerang yin, chechi nyambar guachin chi dadimu.